Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ke mani u Kikapu radio station. You almost kick it, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noika 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me me nwe hike. Nita taki nga re kona poa. Nino taki.

Oh, nino taki. Taki ka nga rikona pua. I bebere tame ke manu Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka pitaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kamiki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me noi hike. Nita taki nga rikona pua. Nino taki.